uhambe nawo umunye umsebenzi ofike kube yilo msebenzi ofanele laba ofana nalo ochazwa abanye abathi hey mina ngifisa nokuthi ngize ngithathe umhlala phansi ngihleli la ekhaya ngendlela nje okumnandi ngakhona siyakufisela nawe emlaleli ongahleli kahle nawe futhi ongakawutholi hey kungwenwe ngihlona abakhalaya bathi kunzima mina ukho kwayiwona anginakwamlungu ngizokhala ngawo nawe futhi sithi hey engathi phela uNkulunkulu nabakini bengakukhumbula kuze kukhambele kahle nakanjani ke ngeviki elizayo ngesikhathi sifanayo izobe khona futhi ke lengosi lasuka siphethe khona ke ihloke ezahlukene ethinta ke ezasemsebenzini njengamanje sidonsa lapha ke umphathi igebashe uthi ke ngenelela uyazi masibuya ngala singena kwihora lethu lomculo sekubhaxabula nje ngengoma

Ukhosi FM hamba phambili uzolapha ke uzowino Kane Kade bethi ke Brown Sugar kanti ngaphambi kwalokho kanti uzolapha ke umphathi gebashe ethi ke ngenelela sikhathi ke njengamanje imizuzu ishumi ke nambili ishayile ke ihora lesibili khona la ohlelweni umlilo ukhosi nosimthande wakwamyeza lalela ke ngalesi sikhathi mangaba ujwayele ukusilalela siye sikunikeza nje ingoma ezimbili ebese wena uyangena usitshela ukuthi ke iyipho ithandile iyipho ubona ukuthi cha le udlile umhlanganisi impela noma iyona ephuma phambili uzobu wenza lokho ngokuthi ke ulalele nje bese ngasegcineni sobekise sithatha incingo nama voice notes akho siza ukuthi ke iyiphi ke othi ke uphuma nayo kulezi ingoma ezimbili esiqhathayo njengamanje ngoba ithi oqala ke le Black Diamond uBig Zulu noSiya Ntuli bathi ke qoma

0: Ukhozi FM hamba phambili uzola phake uPretty Masompisi uDanya Devs bathi ke amakhaza kulungileke lezo ke ingoma imbili sikuphathele zona ke kuleli viki esithi ke siqhathile kule ngosi ke yombango wezingoma ezimbili kanti ke ingoma oqalwe siqale ngayo ibithi ke Qoma ishayo lapha ke iBlack Diamond uBig Zulu noSiya Ntuli uhamba naye iphi ke uhamba nalithi Qoma noma uhamba ngale ekhala ngamakhaza esigcina ngayo ke sishayele ucingo ku 086 000 2437 086 kubo uzira bathathu bese uthi ke 2437 uzoshayela ucingo kulo nombolo ngalo kwaloko sithubelele WhatsApp voice notes ku 0791639874 0791639874 siqale lapha ya ucingweni ukhoze sawona ukhoze sawona
1: sali
0: esiyaphila sikenza kuweni
1: hawu ukhuluma nothando umlungu kunonkulunkulu mina ngilapha kwamandlakazi cha izimnandi zonke kodwa ngiyithathe uqoma uqoma ntombi ngilala ngedwa
0: nazo ke siyabonga kakhulu kunjalo uthi ke uhamba naleyo qala ethi ke Qoma uthi izimnandi zombili kodwa uhamba noQoma sithola umunye khona la ukhoze sawona
2: sawubona wemapoti
0: yebo njani
2: Siyaphila wemamiyezwa.
0: Ya. Uhamba naye iphi kulezi?
2: Hayi ngihamba neBlack Diamond, noBig Zulu, letha uQoma ntombi ngilala ngedwa.
0: Hey, engabe ikhumbuza bani lo ngafuna uQoma. Ikhumbuza bani.
2: Hayi mina hayi vele ngisethembisweni nalo enginaye. Engathembisana naye. Hayi akasekho umuntu okuthiwa mhlambe.
0: Kufanele aqome.
2: Ngifuna ukuthi aqome njengamanje. Ngiyazi mina umuntu engithembisene naye.
0: Ngiyakuzwa.
2: Akunankinga ke mfowethu.
0: Na usangaqoma phela aphinda aqome. Usangakuphinda naqoma aphinda aqome nje. Khona sekuqomile.
2: Hawu ngeke ngiqome kabili umuntu uqoma kanye futhi mawungabonanga ukuthi useqomile walokuthubekile washela wena
0: uyosala kanjalo ngiyakuzwa siyabonga kakhulu yezwa
2: alright sis
0: nazo ke sithole umnye khona la ukhozi sawona
3: ukunja
0: yebo ke
3: sengithi liyavaleka liyakhathaza ngaba nenhlanhla kodwa ke ula emnambithi ezakheni kwa i ugcwanini lo myomnyama yazi ngihamba nomkhaya bami bala othukela iqoma ngoba phela uBig Zulu iBigville iBlack Diamond iRosbom la emnambithi uthukela bangaphansi kothukela kodwa cha ngihamba nengoma ngihamba ukuba womkaca iqoma nje ngihamba nabo
0: ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa kulungile kodwa ngiyalizwa lelo tiyana lelo nje ngiyalibona kodwa
3: ukuthi nje ngihamba nothukela omkhaya bami ngiyabona
0: lazo ke siyabonga kakhulu ukuthi uhamba ke nengoma yomkhaya sithole umnye khona la ukhoze sawona
4: ngakwethu
0: yebo ke
4: igatsha lakwamtambo la ekhaya
0: Mhm.
4: Awamakhaza mfowethu asibulele.
0: Mhm.
4: Number 2.
0: Uhamba ngam ukhala ngamakhaza la ukuthi hey bakhuluma ngento ekhona siyibonayo siyizwayo.
4: Ayasixhazile.
0: Ngiyakuzwa mina siyabonga kakhulu yezwa.
4: Wakwethu.
0: Sibonga kakhulu sithola umnye khona la ukhoze sawona.
3: Sosimthanda.
0: Yebo ke.
3: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila ngezwa kuwena.
3: Ah, siyaphila ufela nesimatondo la number 10 da.
0: Mhm.
3: Hayi hamba no number 1.
0: Uthi Qoma.
3: Qoma ntombi.
0: Engabubani lo omthumela ngale ngoma. Uthi bamba la. We dedicate la bani le ngoma.
3: Hayi ake kontaka nje ngoma.
0: Oh hayi ngiyakuzwa ngiyakholwa. Siyabongeza.
3: Siyabonga bakatha.
0: Kudasungule. Sithola umnye khona la ukhoze sabona.
5: Oh yebo baba.
0: Yebo ke.
5: Ngiyaphila nami njani wena?
0: Siyaphila.
5: Hayi ngihamba lo number 1 ukhuluma noFunizwe semthaleni number 10 emsinga.
0: Yebo Funizwe.
5: Ya, ngihamba lo number 1 ba.
0: Ufunizwe ngala ufuna nomnye aqome, ufuna konke Funizwe.
5: Hayi ngoFunizwe igama lami.
0: Ehhe, kodwa sengisho ukuthi naleyo uthi Qoma, phela le ngoma inkulumo. Ubani lothi akaqome manje Funizwe?
5: Awu, ngikukhulile
0: ba. Hayi ubani wathi kuneminyaka ukulotunja. Ngathi abantu beganiselwa sebengasekho emhlabeni thiwe siyabashadisa. Ugogo wahambe ngasho.
5: indoda manje mina
0: wena usaphila nje nawo mawashona ungaganwanga kuyenzeka kuthi hey asimganisi umkhulu la siyahlupheka manje into zethu ayisahambi kahle kusakufanele laqonywe
5: kuyenzeka kodwa nje hayi sengenela manje
0: hayi ngiyakuzwa siyabonga
5: ya
0: that's okay siyabonga kakhulu sithole umnye khona la ukhoze sawona
6: yebo simthanda njani
0: siyaphila singaza kuwena
6: ngiyaphila crash cause le ihamba no number 2 ikhala nje ngamakhaza kumanje nje ngiyagodola
0: ayabona makhaza akutitinya kanti manje akutitinya kanjani kanti uyisongile ni lapho wedwa njengeluntunje njengaloya mese
6: kukwahlala yedwa la
0: ubakithi engabe uzogcina wenze njani
6: Hayi, ukhona ifisa yethu.
0: Ya, vuka ugoqoza iti uyangizwa
6: yini? Umntu amabhathi nje, umntu amabhathi.
0: Ngiyakuzwa umntu amabhathi, kasi uzogcina wenze njani kulungile. Siyabonga kakhulu umntu amabhathi uthi hey, ukhala ngale yamakhaza ngoba impela iyamthinta, ishaya kule ndawo ukuthi na uyawezwa lamakhaza eyedwa egoqe njengalolu liyahlobo lommese. Asithole omunye khona la ukhoze sabona.
5: Oh,
0: sweet my love.
7: Gamba nawo simthando untaka loyidela phongo ngilembile ngokutshala ngakhiwe emlazi danko simthando
0: siyabonga
8: hawu madoda suka madoda wadlala simthande suka madoda ngihamba no number 2 uyabona simthande masathi ukhiso wakho lo tester njenge atramela hawu suka madoda la Newcastle Undertaker sharp mfowethu
9: sawubona wempoka myeza uyaphila makatha Awu khuluma nonkosi ephana sha ngodume ingeli ka Chillis ngila e how wicked is it on ngikudonsa ku 92.2 hayi u number 2 hayi ngiyahamba no number 2 msakazi ngiyabonga unkosi ephana sha ngenze how wicked is it on danku
10: ayi Esther Kokozi kodwa nje yazi zishaya zonke sezingene liphezulu zonke kodwa ke ngihambe nje no Bhekuzulu la kathi khona cha Awuqonge phela ntombi awu cha ngithi ake ngihambe naye impela nje ukayigabha kayi lona yivela kancane le emumbe
11: Hey mfuka myeza hamba kanjani hayi secret nokhuluma no Chester Joko ungapi Friday se Friday hey u DJ ke lokhuluma naye uyabona nje ukuqala nje mfuka myeza hayi ngiyakuvuma uyakwazi ukuhlanganisa igenre A1 music ofanayo awusahlanga ukuthi ufike mhlawumbe udlala igomu nalezi uyabona ziyafana hayi zombili zimnandi kodwa hayi number 2 ngihamba naye number 2 nje ngihamba naye uChester Joko lo eFriday danko ziyawa
12: uphuthu ongavuthiwe lo kwamandlakazo nengoma ngicela ukuhamba nengoma yokuqala eculwa uBhekuzulu neBlack Diamond ethi Qoma ngihamba naye ingoma yokuqala ngiyabonga
0: Ya siyabonga kakhulu hey uyabona ke abantu bayithandile ngempela leya ngoma esiqale ngayo Black Diamond uBhekuzulu lo Siyantuli bethi ke Qoma hayi kunjalo ke mlaleli ngithemba ukuthi nawe uzwile abantu bengena bevota phambi kwakho besho ukuthi cha nansi abahamba nayo le ethi Qoma kulukile ke mlaleli ngesikhathi esizayo ke impela nevingili zayo ngesikhathi sifanayo izobe ikhona futhi ke lengosi le
13: Ziqhenye ngobuzwe bakho nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu Ukhozi FM luhamba phambili.
14: CSB
15: siphethe umjustana mpele omazi kakhulu nje ngosumahlaya akahambi yedwa uhamba nesiphalaphala nkosikazi wakhe
14: sahlala 2004 sathandana kusalibophayo ngalonyaka ifinto
15: ngonyaka 2012 engabe wawulindeni
14: okubalulekile sagcina kunomuntu othi awulongalinda hayi ngoba ngase ngithe ukugileka
15: yini nisizele kuyimfihlo
16: ukuhloniphana yonke into before yenzeke sayicommunicator nomthandazo ukuba khona
14: awanami uhlenda sembithi awu mngamadoda kuyamthanda
15: Ngingenza umsana nesomashaya umuntu ozokwenza uhleke
16: emnandi ngiqamba manje. Kufanele ukuthi nawe udiniwe manje but manje sengisa iphendula ihlaya lento sekumele uzohleke.
14: Omunye umuntu owangitshela ukuthi hey I'm sure noma uyala ingane zakho uyala uyala bese ngiyadlala.
13: Ngo 12 kuya ku 3 ukhosi FM luhamba phambili.
16: Sifisa.

0: Splash Peacock emsakazweni ukhonzi FM ukhonzi oluma phiko phiko ingoma ke le eyaphuma ngonyaka ka 1986 okusho ukuthi ke iyaphuma eminyakeni engamashumi amane edlule 40 years ago bakhona abalingana nayo bakhona nabadala kunayo le ngoma kodwa yenza nje ukuthi hayi yabona le ile kwakudanswa ngayo le ile kwakushawa ngama get down le ile kwakushawa ngayo iskere Ay suka madoda ile kwakushaya ngayi bum jive imizuzu ke ishume sele phambi kokuthi kubumbane ihora lesine ekuseni emsakazweni ukhozi FM ukhozi oluma phiko phiko singaqala ke uthumele ivoice note yakho uba ke usithumelele udaba lakho ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nesithando sakho ngoba sikhuluma nje baningi abantu abalimele egameni lothando baningi abantu abahlukumezekile egameni lothando baningi abantu abakhalela isikhathi sabo abachitha nabasimosha bebekezele ebudlelwane abakubona noma emshadweni abakuyona ngethemba lokuthi isimo sizoshintsha isimo sizobuyela kulesi sasiyiso ngesikhathi abantu beqala ukuthandana uthando luvutha amalangabi besa kulesi sigaba ekuthiwa ihoneymoon phase yabona lesi sigaba sokuqala sothando lusavutha amalangabi ngempela usathi uma umcabanga uzwe engathi khona into enqamukayo eswini uma umcabanga uzushawa uvalo oluncane uma umcabanga ube nokumamatheka ukhophozele ngisho engekho phambi ngobuso bakho uzu ukuthi ey ngiyamthanda lo bhuti ngiyamthanda lo bhuti wabantu uthi mawuthi uzama ukucabanga impilo ngaphandle kwakhe uvela ungayiboni uvela ubone nje ukuthi angisoze ngaphila ngaphandle kwakhe uvela ubone ukuthi eyazi lo muntu esilisa uyiyona yonke into ebengiyifisa empilweni yami njengomuntu wesifazane nebengiyikhulekela nebengiyithandazela ngizizwe ngazuthi uNkulunkulu useyiphendulile imthandazo yami ekanti awazi ukuthi kuzohamba kuhambe ziphenduka izinto zijika izinto kunabantu akade bethandana kumnandi othandweni labo kujatshulwe baqhatha nje impumelelo yomunye yoyedwa oyedwa waphumelela empilweni waba right waba noma mhlambe isimo sakhe seyimali sabangcono kunalesi somunye kwavele kwaqala kwavuka isilwane kwaqala kwavuka umona zashintsha nje izinto njengoba sisebenza wena usuzibona ukuthi usungcono kunami njengoba sowunemoto usubona ukuthi usungcono kunami angiseyilutho mina la ekhaya saqala nje zashintsha izinto kancane kancane kuloko kwenzeka izinto mhlawumbe uthola ukuthi awuzinaki ukuthi hayibo nayi indaba ikhula kwaze kwagcina ngempela kufinyelele esigabeni sokuthi hayibo sekungathi kubekwana nezandla ke manje engathi manje sekuthengelana ngisho izinkabi ke manje ngoba nangumuntu egepheleke amafathize sikhuluma nje kunabantu abadonsayo emajele umuntu uthi ngidonsa nje zamazama la ngidonsa khona ngabulala isithandwa sami ngabulala umyeni wami noma ngabulala umngami ngoba ngilingwa indaba yemali indaba yayinemali phakathi ngangifuna ukuclaim umshwalense noma ngangifuna ukuthola amafa ngoba sishadile ikuningi bakithi kuningi kunabantu abakholisa izingane engasizone zabo ezivele khona la emshadweni kodakazi bayaza abanye bathule nje bayambuka bathi we ukubuyazi ingane zindala manje sezifakwe ngisho emavasithi usebenza kanzima uyazikhulisa uyondle uyakhoka ngisho esikoleni wenza yonke into awazi ukuthi lo mntana omenzela yonke lento akusiye nowakha umzali uzalwa yenye indoda kufihliwe kuthuliwe uthi ngamhlayibhamuka leyo ndaba uzwe kuthiwa nje kunesibhicongo nje esenzakalile ziningi izinto ezenzakalayo othandweni bakithi omunye akhale ngokuthi umngami ubelala nomfowethu ngikhona bengithi mangihambile njengoba ngisebenza kude nje ngisebenza eGoli ngisebenza le eyinkalweni yena asale benomfowethu babhiyoze ngingekho mina ngilele intabeni ngizamela yena njalo kuningi okwenzakalayo phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani uyazi ukuthi kunabantu abake bathi mangabe bezwa igama nje uzwe igama lika Sipho uSipho wekade isithandwa sakho seminyaka eyikho konke kuwe kwenzeka isigameko esenzeka noma izigameko ngoba kuyenzeka zibe ningi zize zimbondelane ndawonye lokhu ubekezele kanti uyalimala ngesikhathi ubekezela
1: Ukathi ke mangabe lizwa legama lika Sipho ubona umuntu avela shintshe ngisho ebusweni ubona ukuthi usuku lakhe lonke selimoshakele ubona umuntu ehlengezele inyembe ngokuzwa nje igama elifana nalelo lomuntu owayethandana naye ngenxa yokuhlukumezeka akuthola kulolu thando ubona ukuthi hey ulimele ngaphakathi kunezilonda ezikhona ngaphakathi ezingapholile phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani thumelele ke voice note ngizwe ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nesithando sakho uma kukuthi awukwazi ukuthumela i voice note ungabhala umyalezo kuyona le number ye voice note noma yona le number ka WhatsApp at 0791639874 nangubheka inqoko uthi sithando sami kwacaca nje la ekhaya ukuthi kuphela iviki singakhulumisani sihlala ndawonye sethi sishadile kwenzakaleni mangonile dali masikhulume masilungise mntana nomuntu masilungise sithando sami.

0: zama ngiyabingelela kwalaleli bokhozi nakuweza ngicela ukuba anonymous ngiyabuza ukuthi isithandwa sami ngaphenduka isitsha ngabe kwenze njani. Ngiwumakoti ngomfazi womuntu wangilobola saqala phasi yonke into naye ngamakha kwabonakala ukuthi unonkosikazi. Kanti soxabana ngithi ngiya emsebenzini ngifika umuntu ethuthe zonke iy'mpahla zakhe wahamba. Hhayi-ke ngoba umuzi wakhiwe yimina lo ngahlala ngathi hhayi ngeke ngihambe mina emzini wami. Wahamba wayoqasha ekuqasheni kwakhe waphelelwa umsebenzi futhi wadla amanzi amponjwana wafe emsebenzini ebukhile waphelelwa umsebenzi. Mayephelelwa umsebenzi-ke kwenza wonke ama-processes wabuya wezala kumina enza wonke lawo ma-processes ngoba phela bengingasana naye i-income ebhalisa izimali zakhe. Zana nje kwabe ukuphuma nje imali zakhe angiphinda ngambona. Wahamba wayidla imali yakhe wanganginika ngisho isenti. Phele konke-ke manje usefuna ukubuya la kumina. Ngiyazibuza ukuthi kanti uthando luyini? Yini ndaba afuna kubeka ngisho kumina njalo ngikhumbula mina mangabe ekosizini engenamali mebusa kangazi. So nje wangila mina ngangithi mangithole imali ngimtshengise ukuthi naye imali extra engiyitholile sambe naye sothenga lento esiyithengayo naye ngimgqokisa ngimondla ngimgqokisa ngenza yonke into ngoba mina-ke emsebenzini ngihole imali ethe xaxa kunaye ngimenze ngimgibelisa mangamgibelisanga ngimthathe ngombe emsebenzini ngiphinde ngimlande kodwa waphenduka isitha kumina. Ngiye ngizibuze ukuthi luyini kanti uthando. Ngiyabonga.
1: Phakade lami usuyisitha kimi.
2: Zama magic. Sawubona sisi. Nginawe ngikulalele. Ngicela ukuba u-anonymous. Yabona nje mina sisi kwathi ngingena emsebenzini. It was 2006. Ngizitshelile ukuthi into yokuqala ngizothatha umfazi. Secondly, ngangithe uNkulunkulu uma engibusise ngumsebenzi. Into yokuqala nje kube ukuthi ngithathe umfazi, ngivuse umuzi kababa, kwazise ubaba vele. Akashadanga noma wahamba-ke futhi emhlabeni. Yabo uthando lukababa kahle ngumuntu ongalazi. So, ngayibona-ke le mazi-ke uma ngifika emsebenzini. Futhi kulomsebenzi lapha la ngisebenza khona inkampani enkulu kakhulu engeke ngisho bathi kamasipala. Kule nkampani ngitshela ukuthi lo muntu ngobuhle wevalile. Uma ngithi wevalile wayengashodi ngalutho kusukela phansi esithweni kuze kuyoshaya phezulu ekhanda. Wevalile uphinde usuke ekhanda uyoshaya phansi onyaweni. Kwakuyimazi iphelele. Sithanda nangibona ukuthi ayila ngimtholele umfazi ngigcine ngivela kubo. Kathi nje ngisavelele kubo, ayi kodwa ngile ngizwa ngabantu, abantu bele bethi hayi ngeke awuke uzame ukuthi ke uvele uzomise njengelinye ilanga moya kulo mokoti wakho. Ngithi mina ngobani? Yabo ngingaboni lutho. Eyi uyabona uma kuthiwa umuntu udlisiwe ushaya ngaphakathi angayibona ngami leyo nto ukuthi khona. Ngingezwa lutho only to find out late nakhona ukuthi kanti utshola nenduna yakhe. Mind you ukuthi kufana ukuthi induna yethu le ngoba sibe ikhampani eyodwa ucabanga.

0: Sendenze la fare lemo. Ehi, vai senti indaba. Vai senti indaba msakazi. Mina nobutwami ayi. Ngasho ukuthi mina bakithi abaronga ngisukela ingane yabantu, mina barong bakithi. Ukuthi bengumfana obengahlaliseki nje. Obesayathanda amantombazane kakhulu futhi waqonda nomuntu oseserious empilweni nomuntu futhi osafuna ukudlala ingane yabantu. Angifuni ukuqambamanga, hhayi ngiphethe kahle, ingajoli inkinga yaba kumina. Ubonge msakazi.
1: Hey, ngiyabingelela khozi. Hey, phakade la waphenduka isitha. Hey, ngisephoshe ebusteni ngoduduze negama. Hayi, laphenduka ngempela. Sihlalile ngempela, umuntu yakuchithela isikhathi sakho. Namhlanje ngina-52. Konakala nje kuthina okokuba ngiphathwe i-cancer esibelethweni kwakuphela komshado. Ngahamba ngaya esibhedlela eThekwini, ngabuya se-move on ngo-2023. Ngathi ngiyile kuyena ngafika ngani, bona insipho ekhombisa ukuthi umuntu wesifazane. Ngathi bengibuza wakhuphuka ngami, ngathula. Kanti ngo-2022 khona engangimficile omunye wesifazane, wayengiwakhona ngapha ePortshepstone endaweni esihlala kuyona. Wagxosha mina, kwasala lowo makoti. Kwadlula lokho ngaxola. Ngo-2023 ngazothola lo wensipho. Uma sengibona efonini yakhe ngathotha, hayi wakhona ngapha, ahlala ngakhona eThekwini. Akuseyena lo engangimazi ngenyanga, unyaka ophelile. Eyi, ngaphuma lapha emshadweni. Kodwa sihlele endlini eyodwa ngoba wakhombisa ukulwa mengithi ngifunave kuhlukwana. Bekhombisa ukukhombisa ukulwa nani nenzondo. Abesahlala endlini eyodwa, mina ngisenalo ikhaya nje. Bangithi ngina-52, ngafekela ngina-23 ngo-1997 ukufika empilweni. Sesina-20 years sishadile, sina-30 years and sisobabini. Hey, sihlalile ngesikhathi sami. Kodwa-ke akusenani, sengamukela isimo. Ngiyambuka nje akho la ugodwa okhombisa ukuthi kanje ngangishade naye, konje bengihleli naye, konje ngangithandana naye. Hhayi, kulungele, kuyabohla.
2: Phakade lami usuyisitha kimi.
3: Hayi kunzima. Imizuzu ishumi nantathu libumbeni ihora lesine kuseni emsakazweni uKhozi FM. Yini le eyenzeka phakathi kwakho nesithandwa sakho, phakathi kwakho nethemba lakho, eyagcina iholele kutheni nigcine seniphenduka izitha? Kwenzakalani? Ake sibheke-ke amameseji esiwabhalelwe yibona u-anonymous la. Yokuqala ithi, sawubona sesuzama. Mina-ke nginoma wey'ngane ezimbili engimthandayo, kodwa inhliziyo yami iyabalisa ngokuthi ngamxolela ngesikhathi ngithola ukuthi uphinde alale nobhuti wakhe. Le nto le ayifuni ukudlula engqondweni yami. Kuyimanje sineminyaka ewu-8 sithandana. Engiyamthanda lo muntu wesifazane, kodwa manje ngidlulisa kanjani sisizama le ndaba? Futhi sisakhuluma nangayo manje, angazi noma kwakumele ngimiyeke ngesikhathi ngithola ukuthi ulale nomfowabo, noma kwakumele ngenze njani, kusho anonymous. Yo! Yo! Eyi, kunezinto kwesinye isikhathi esiyibekezelelayo nesixolelayo ngethemba lokuthi

sithi hayi sizoba right kodwa uthola ukuthi inhliziyo la ubona isikhathi siloko sihamba iminyaka iloko ihamba uthe kodwa ngoba lento sayikhuluma nje sadlula kuyona kodwa manje kwenzakalani ngoba ngiyezwa ukuthi ngaphakathi ngiyasha izinto enjenga nalezi umunye ana nemasuthi zamazama mina nesithandwa sami sahlukaniswa ukuthi waye ngiqhathanisa namanye amadoda asebenza kahle ngagcina ke sengenza izinto ngingabonisananga naye wafuna divorce kuze kube manje ngisalindile impilo imile akuyeki phambili kusho ke uAnonymous umunye uthi sawubona sesuzama cela ukuthi ngingazisho ke igama kodwa ke ngokuhlala ngesesikhawini uthi ngikwenze konke sekusele umshado nomuntu wami bese sihlala ndawonye sengimakhele umuzi wethu namanje ngihlezi ngedwa ngawo umona uthe sesuka wayesethi usethakathwa umama yabo nje kubophene lokhu wahamba kuqala unyaka uze kube manje ngihleli ngedwa kusho Anonymous bengingasho ngathi umona uyavuka phakathi kwabantu abathandanayo yazi ukuthi khona abantu abathandana uthando nje labulube luhle kodwa ukuthi ngingaqala khanye komunye isimo sakhe sishintshe kusibe ngconywana noma benezinto ezithize kuvuka umona kulomunye athandana naye bese uyazibuza ukuthi kanti uma nisothandweni ave yini mhlawumbe kufanele impumelelo yesithandwa sami ingithokozise ingijabulise ubaba wekhaya methi hayi emsebenzini sengikhushulele esikhundleni ngijabule ngithokoze ngoba phela mina nawe siyinto eyodwa methi awu sengithengile imoto ngijabule ngithokoze ngigiye kube mnandi yini le yenza kuvuke lomona nenzondo yazi ugcina usuke icompetition uza ukuthi yabonake lo muntu ucompeter nami siyathandana impela sishadile kodwa uqhudelana nami akafuni ukuthi ngimedlule akafuni ukuthi ngibe nezinto ezingcono kunaye umbonezelela kanjani umuntu othu uyamthanda ey mina ngiyadideka omunye ke la Anonymous uthi sawbona zamazama ngaphuma mina emendweni wami ngenxa yobaba wakwami wathola ingane ngaphandle wabe seyashona ke unina wazo lezi ingane wabe eseyifunza amagama okuthi yimine engabulala umawazo eyokuhamba kwahamba lento yaze yangena ezingqondweni zalabo abantwana wagcina nje kukubi kakhulu nakuzo izingane ngaze ngagcina ke ngiphuma ngashiya phansi ngiyabonga kusho ke untombe enhle Khumalo okhona khona la eThekwini imzuzu ishumi nesikhombisa libumbene ihora lesine ekuseni emsakazeni uKhosi FM phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani uzonke uthi

0: Usenze uthi njengoba kumanda namhlanje njengoba izulu lina laphandle engathi kungaba khona wena sithandwa sami ulale lapha kwami namhlanje ke silale sibambene ke silale sigonene bangithi ngizwa ukufudumala komzimba wakho imizimba yethu namathelene kungabi khona ngisho isikhalo esincane phakathi kwethu ke silale sigonene ndisithanda sami mangabe ngiphenduka ngiphendukele kuwena mangikubuka ulele engisho ngenhliziyo ngithi hey ngaze ngamthanda umuntu awusazisalala ngokuthula isithandwa sami yabona ukuthatha isikhathe nje umbuka umuntu wakhe le angazi ke makuthi umuntu akho udonsa izikhumba makuthi ke ile nhlobo elala egabizi akho kwakuba romantic nje lapho ay uthola ukuthi uyavuka phela uthi ufuna ukubheka umuntu wakho melele khona uzochazeka uyabo umama the ukuthi laze lalala kamnandi soka la muthi uyaphenduka welele khamsili makwabo sekuze kujuza namathi uthi sababaza lokho kuqhuma ama AK-47 ukuthi bapapapapapapa very bothi we lente shiwoyo so science nochwepheshe ukuthi ukulala eduze komuntu omthandayo kwehlisa istress vele ubone ukuthi hayi siyakhuphuka ke la ayiki tenje Imzuzu ngamashumi amabili nesikhombisa libumbeni ihora lesine ekuseni emsakazweni Khonzi FM. Phakade lami waphenduka isitha kimi ikwenze njani. Masibuya ngapha ke siqhubeka ke nawo ama voice note sibhekeke nemiyalezo esithe sayibhalelwa yibona u-Anonymous.
1: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS-a ukhozi ku-4419 ku-4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
2: Hayibo we oh ubuwazi ukuthi ukhoze usiyalibuka manje Hayibo oh ngilibuke usho ukuthini ngisho ukhoze iFM TV ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni Hayibo kutholakalani khona vele lalela uzobona abasakazi bakho obathandayo ube ingxenye yeingxoxo eqhubeka ngemva komsakazi uphinde ube ingxenye yemicimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimicimbi yomculo kuye kwimicimbi yamasiko uma kwenzeka nokhoze iFM uyoyithola kukhoze iFM TV
3: Iza nazo ke mngani kho ngingayithola api
2: Kulula thola ukhozi FM TV ku khozifm.co.za ku app yo khozi FM naku SABC Plus uma uthanda ukhozi FM uzothanda kakhulu ukhozi FM TV ukhozi FM lo hamba phambili
4: Ulala kanjani ukhozi lo zamazama nozama umseleku zamazama magic Phakade lami usuyisitha kimi
5: Hey, wezam. No anonymous. Yabo lento ethiwa uthando. Mina ke ngibona ngathi into engekho. Ngiye ngathandana nomuntu for iminyaka. Mina ngasemakha, ngathi umuntu athandana nendoda yaba nendoda eyodwa yamaningi. Thandana nalo bhuti sahlala iminyaka sithandana. Saza saneyingane ezithu omunye ke wedlula. Lobhuti ezenza into zakhe ezenza ngimbamba left and right engaze ngakhathala nje ngamiyeka sahlukana ngokuhlala wahlala endlini yakhe nami ngahlala kweyami kwathi one day ingane yangitshela ukuthi ubaba uhlala nomunye usisi awu hlala nomunye usisi ngangabi nandaba nalokho bavele ngase ngifuna nje ukumkhipha empilweni yami hayi kuthe one day masihamba nengane ngikhona nje nangu bese sohlala nobaba ngabe nankinga futhi ngile kanjalo bangase ngikhathele ayihlalela kuthi ngelinye ilanga ela endlini ngithatha iphone yakhe akekho saphumile manje ngithi ngiya check iphone iPhone sashintsha nepin lengangiyazi ngibize yona ingane ngoba iyazi konke ngithi hoza la izingane ngithi angivulela na iPhone kababa wakho ngifuna ukusenda ithombe ezithile ivula ingane iPhone manje ivula ingane iPhone vele ngihlangana ne message ewayesendela khona intombazana eyitshela ukuthi ufuna ukungibulala eyitshela nangendlela azizwa ngayo ngayo athi uyayithanda uyohleze ithanda noma ayiboshwe hleze athi uyayithanda wathi ufuna ukungibulala yathi intombazane uzombulalelani yangiyamncenga ukuthi engangibulala namanje leyo ntombazane ngiyangifisa ukuyazi ngoba mhlawumbe ngiphila nje ngenxa yayo ngabiza umfowabo ngamtshela ngathi ma ngiyifake ngiyobe ngibulawe nangu naye imessage so nje into ethiwa uthando wezama ayi mina ngisayibona ukuthi khona and manje ngihlalele ngihappy angina stress angimfuni nje nakumbona ngiyamnyanya ngoba ziningi izinto azenzekini ziningi ziningi abona khona mayethi angithanda vele ukuthi angihlanye bethi angihlanye ngihaze ngoba ayikho into angithandayo ayikho kubhlungu angizuse bona abona mangathi ngiyacabanga inhliziyo yami ngivele ngiyibheke ngathi dabukile ngathi dabukile inhliziyo yami ngendlela engihlukumezeke ngayo kwezothando so nje hayi ngiyabonga
4: phakade lami usuyisitha kimi
0: into ebhlungu ukuthi uma ngabe usulimele kanje othandweni inhliziyo inamanxeba ngalendlela enamanxeba ngayo ugcine usungasakholelwa nasothandweni ungasakholwa nje ukuthi ikhona into ekuthiwa uthando oleqiniso lento igcina ngempela ngempela ilimaza impilo yakho ngoba noma uthi uyazama ukuqhubeka nempilo uthola umuntu onezinhloso ezinhle ngawe uthola ukuthi uthola umuntu oze ngothando leqiniso kuwena ugcina usungasakhola ngoba vele usukufakile emqondweni wakho ukuthi into ekuthiwa uthando leqiniso into engekho ngenxa yokulimala awusathembi lutho ngisho umuntu eze ngesihle eze ngothando langempela ugcina ngempela kuwena omxoshayo empilweni yakho ngezenzo zokungathembi nokuhleza usola umuntu olimele othandweni uhleze sola ngisho kungekho lutho lorongo uhle uzohleza usola ukuthi uyajolelwa uzohleze usola ukuthi wenziwe isilima awuthandwa noma uyayuzwa noma lo muntu uze ngeenhloso ezithize ezimbi kanti cha uze ngothando nje lweqiniso kodwa wena useza ukubona lokho ngoba inhliziyo yakho vele isalimele eyikuthatha isikhathi nanokuthi inhliziyo iphole ey into esihleze sikhulekele ukuthi kona konke okusuke sekwenzakalile konke ubuhlungu esuke sesebuzwile sikhulekele ukuphola ngoba yike into ebalekile ukuthi inhliziyo mayithole ukuphola mayithole ukuthula ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo ngoba inhliziyo elimele inhliziyo enamanxeba ngempela ngempela kube khona lutho olulungayo yazi umuntu ugcina ngempela ezimoshela yena relationship e right ngenxa yokuthi nje ungene ebudlelwane nobusha engapholile kulungile ake sifunde la u-anonymous omunye osibhalele kuningi bakithi kuningi abantu balimele abantu balimele uthi ke phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani ngiyabingelela amalwandle ngingenile mina ebudlelwaneni nesithandwa sami seminyaka emine kukuhle kudelile ngisebenza ngamcela umntana omuntu ngalobona kwembeswa kwakuhle kwasala ke usuku olukhulu injabulo ibizwakala endlini sibusiswe ngabantwana ababili waphela umsebenzi zama eyingoba uma ufuna ukubona abangani bangempela ubabona lapho ke ungasasebenzi nomama endlini washintsha ibehavior yakhe bese ngusibanibani manje hayi ubaba kwaba ke neziwombe lapho kwankonzo sengcikiselwa langalimbe ngibizwe umngani wami osondelene kakhulu kuthina sobabili athi ake silule inyawo nangempela kube njalo endleleni ke abese yangizekela ukuthi hey abese ngizekeleke indaba engingasoze engayilibala athi omunye wabangani bethu usedla khona la esithebeni sami esebenzisa inxeba lokuthi angisasebenzi wathi ake ngiphume ngibe umuntu oyofesa kodwa ke ngisheshe ngibuye ngizobona ukuthi kwenzakalani ngazizwa ngifoma zama kodwa ke ngavuma nebala ke ngamazisa ukuthi hayi ekuseni ngizohamba ngiyofesa eClearwood ngizobuya late ngisitimela ngoba namasenti anqabile nebala ngaphuma ekuseni ngahamba ku 11:30 ngijike ngibuye lemuva zama bengisebenza njengonogada inhlali bathatha ihlala esenqulwini ngafika umnyango uvaliwe engalunguza imbobo kakhiye ukhiya wukho ukhishiwe ngafaka lo wami kukhiye ngavula ngesinono mangivula umculo usholo phansi kukhulunyelwa phansi engidonse inhlali bathatha yami ngiphusha umnyango wekamero zama mangifica bagonene nomngani wami bavele bathuka boma kwathi ngimchitha ubuchopho khona lapho umngane ngavele ngafikelwa isithombe sika baba wakhe indlela angikhonze ngayo eyingabona ijele nabantwana bami eyingabakhomba bobabili ngasukumisa indoda ngayikhomba phandle eyingasi spam ngaphandle kokukhuluma yasukuma enyumuka yaphuma lo wami ngamxosha ngalelo langa ngiyasebenza ke manje kwenye inkampani zonogada khona la eThekwini ngihappy nabantu bami owesimame sorry ngidla emhlanjini njengomfundisi ngibonge kusho anonymous uthi nje ngathi cha ngiyambonga umuntu wesifazane emva kwalesi sigameko ngizozihlalela nabantu bami ngiyabonga buti abanye abantu esimweni esinjengana lesa bakwazi ukulawula intukuthelo yabo njengoba ngishilo ukuthi kunabantu ababhadle emajele manje abadonsa iminyaka ngenxa yokuthi bahlulwa intukuthelo umuntu wazithola esesimweni esicishe esifane nesakho wasithatha isinqumo sokuthi akathathe umphefumulo womuntu uma usuthathile umphefumulo womuntu nawe inhliziyo yakho isixolile kuyabuya ukuzisola lapha impilo yakho isimoshekile unomphelo usune criminal record impilo isimile usudonsa iminyaka ejele kodwa ngoba wena wakwazi ukuthi uvele uphefumule wehlisa umoya noma soze wasikhipha leso spam kodwa wangasebenzisa buka namhlanje uyasebenza impilo iqhubekile abantwana bakho banobaba osebenzayo unakekela izingane zakho ngoba ngempela ngempela ezikwezinye izikhathi faneleke uzibuze ukuthi uma ngisithatha lesi sinqumo sokumbulala lo muntu ngakube mina masengimbulele kuzokwenzakalani ngempilo yami Ulira kuthi noma ungahamba ngizoba right sosala nezingane zami hamba

0: Nalo zamxolo onethayo njengamanje nalemvula ekunethayo njengamanje uzodlula kuyona yebo sizokunetha kodwa uzodlula through the rain uMaria Carey emsakazweni uKhonzi FM noma ngabe kuthiwa akekho umuntu ozokutakula ozokusiza athi ngizoba nawe ngalesi sikhathi sobunzima ngalesi sikhathi seyikhukhula isikhathi seyimvula neyivunguvungu uzokwazi ukwenza uwedwa ngoba unamandla okusinqoba leso simo namandla okuphuma kuleyo relationship obhonywa kuyona osuhlezi ufaka imakeup zonke izinsuku ufihla blue eye ngoba uyabonywa ufihle izibazi usuhleza ugqoko long sleeve ikibe ezinde ngoba umdwayidwa la ezingalweni uqaqwa ngemvubu njengengane encane kodwa uhleli kulolo thando lokuthi ngiyamthanda ulokuthi sisuka kude naye ulokuthi sesineminyaka engaphezu kweyishumi sindawonye yokusiza ngani leyo mnyaka yokusiza ngani ukuhlala ubalana neminyaka engeke ikwenzele lutho yoze kube nini uyasebenza usebenza kanzima kuyimanje usemsebenzini ushaya night shift kodwa ikhadi lakho lihlala kuyena uma ufuna imali ucela kuyena imali yakho isebenza kanzima lapha emsebenzini njengoba nje yena elele kamnandi ekhaya efudumele engubeni izulu liyana kuyabantu usemsebenzini kodwa ikhadi lakho lihlala kuye imali uyicela kuyena mengafuni futhi akafuni kisho ufuna uyothenga ianda uqala ucele kuyena uthi mama ngicela ungiphe imali encane lapho ngiyothenga ianda emalini yakho isebenza Eputi vuka Angifuni indoda slow mina Phaphama puti Wow hayibo Usuze ke manje unciphile Nkosi yami usugqoka size 28 nesinqe sincane une stress Ushuka-shuka nje umuntu wesifazane. Uyakushuka ulokhu uthe ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Yazi kwesinye isikhathi noma kwezinye izimo uthando lulodwa lwanele. Uthando phela lihambi lodwa. Uthando malihambe nenhlonipho, uthando malihambe nokunakekela. Uthando malihambe nokuvikela. Uthando malilethe injabulo. Uthando olunjani olukhalisayo, uthando olunjani olunciphisa emzimbeni, uthando olunjani olukwenza ukuthi ungakwazi ukulala ungaphuzile amaphilisi okulala, uphuza amaphilisi manje o antidepressant ne depression, uhamba odokotela bengqondo uyalulekwa ngengqondo ngoba uhlukumezekile othandweni kodwa uyamthanda. Uthando olunjani oluthi mangabe ubuya ekhaya ubuye olale ekamereni lakho wedwa, naye alale kwelakhe yedwa noma ulala kusofa. Kodwa nishadile umkakho lo umyeni wakho lo kodwa uthi ngiyamthanda sesenzela abantwana sesihlalela izingane wena yebo masona abantwana vele khona ezinye inqumo ekufanele mangabe uzithatha ubabhekelela abantwana kodwa wena uthini ngempilo yakho wena uthini ngenjabulo yakho noma nje usudelile uthi hayi sekulungile mina vele nje sengizilindele usuku lokufa Nkosi yami hayibo Hey, imzuzu ishume sele phambi ukuthi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni. Ke sibheke nje uanonymous bokugcina la abasibhalele. Uthi ke omunye uanonymous la ngiyabingelela mina ke ngingu anonymous ngathandana nomunye osisi la eGoli ingathola umntwana naye. Elokhu ke engivakashela kwami nengane. Lezo nsuku ke ingane iyayikade ina 2 years kodwa ke ongagcwele nakho ke kwamsuka ngelinye ilanga lamalanga wavele wayophuza ngingazi mina ukuthi uyaphuza ngamfonela sengizwile ukuthi hayibo uyaphuza uNkunzi Malanga lona kanti uyangifihlela wathi usendlini ngawuza umsindo ukuthi ayikhona umsindo lo la ngihlala ngakhona kuseduze kwetavern Mangimfonela kukhala ingoma engizizwayo ukuthi hayi kuse tavern la ngivuke ngiye khona mangithi qala khona nangu angibalekele ngihambe mangithi ngiyafona uyayibamba ifoni ngibuze ingane ukuthi iphi athi lele ubezothenga besabuyela endlini kanti unamanga ngizwe ngabantu ukuthi hey lo muntu lo uyahamba ebusuku lo njalo ahambe ashiye ingane ingane salikhala ubusuku bonke abuye ekseni ngavele ngamiyeka nje ngathatha ingane yami ingane ebusuku ngangithi mangilele nayo ingiqalazi ibheka ukuthi ngisakhona yini okukhombisa kona ukuthi ingane ibisijwayele ukuthi ishiywa yodwa namanje la akangibona khona ufuna ukungihlukumeza uma wayo ngiveleke ngimzibe ngoba mangagcina ngimbeka isandla uzongibopha ngimelwe izinto nakhona kwakuwumuntu nje oyintombi ongaganile kodwa nje kuyimanje hayi ngaphuma kuyena kusho anonymous ngaze sose kutheni umuntu wesifazane uma usudela impilo yomntwana wakho ngenxa yotshwala usunesibindi sokushiya umntwana omncane lele endlini uhambe uyophuza utshwala kusuke sekwenze njani uma uzibona ukuthi mhlawumbe awukho fit ukuthi ube umzali ayikho yini mhlawumbe enye indlela ongenza ngayo ukuthi umntwana wakho athathwe mhlawumbe ubaba wakhe ke mhlawumbe ozokwazi ukuba responsible noma umndeni baba noma umndeni wakho ozokwazi ukunakekela ingane ngendlela kuyiyo ngoba ziningi igameko la uzwa khona kuthi umama ubehambile e-tavern noma e-clubini eyodansa yasala ingane yasha yasha nendle ingane yazaba malahle isele yodwa umama esematshaleni hey ngoba nkosi yami sabantu besifazane siyazenza imanga anene masomunye olandelayo uthi amen sisuzama hayi sisumona kubaba wakwami uma ngenza into nje akabongi noma ngenza into enhle kangakanani noma ngenzani la ekhaya akabongi kunalokho nje uyophuza ngelinye ilanga useyongithuka ke nokungithuka athi ngizenza into enemali hayi kuningi nje hayi bandla uthi hayi ngiyabonga bandla kulomshado hayi ngiyambonga hey usebenze kanzima umama uhamba uyothenga amakhethini amasha amahle uthi uzama ukwenza ukuthi kube right phela la endlini udlala itokufela nqothovu yakwenu udlala itokufela ubeka imali ungenisa ingqovu zosofa eyithulele nje indoda uthenga osofa bo 20,000 kade usave imali udlala itokufela ngo-December kuphuma inqwaba yokudla na ezithulele nje indoda ungakuyizwe nje incoma ithi hey wazi wasebenza mngami eyazi yayinto into eyenzile emkami kwaze kwakuhlela ekhaya eyithulele nje kunalokho kuvuka umona ithi uzenza into enemali ithi shuthi urich yini kanti kwenze njani yini ngaphela wena bungakwenzi lokho mina njengonkosikazi walekhaya njengomama walekhaya ngiyenzile imizamo mhlawumbe ubuze ukuthi usuyithathaphi imali engaka wena usungaze uthenga osofa ba 20,000 uyithathaphi imali angithi awubathengi wena ngiyenzile phela iplanning njengengqothovu yala ekhaya mina ngoba phela ngeke kuhlalwe phansi kuyifloor ngayenza iplan bese kuyini kukubonga noma mhlawumbe usushawa amahloni ukuthi sengikwaziye ukwenza into wena ekuhlulayo usebenza kwakunabantu besilisa othola ukuthi bayasebenza kodwa amathiwa kufanele kwenziwe izinto asekhaya umuntu agxumashonele umuntu Masa uzenzela wena umuntu wesifazane kuthi wawu futhi uqhudelana na usuzenza indoda wena la ekhaya. Usungaze uthenga iveni. Ubuka thengani imoto encane. Hambona apho nkosikazi uhamba ngeveni. Ey bakithi kuningi. Yazi khona umuntu okuthandana naye uhlala naye iminyaka kodwa kuthi uma kwenzeka ezinye igameko ubona ukuthi yazi lo muntu uyangizonda. Ngihleli nomuntu nje ngishade naye ngimbiza ngomkami ngimbiza ngumyeni wami kodwa kahle lo muntu uyangizonda ngoba phela lezi zenzo ezinjena akekho umuntu ongithandayo ongenza into enjengana le lo muntu uyangizonda lo muntu uyangenyanya khona izenzo zomuntu nje okubona ukuthi yazi isenzo salo muntu asikhombisa ukuthi uyangithanda njengoba umzwile nje usisi ethi uhlukumezekile othandweni ehlukunyeza umuntu wakhe uma ethi uyamtshela ukuthi uyamthanda kuvele ukuthi akahayize kuba njalo vele ngoba manje lento ethi ngiyakuthanda noma lamazwi athi ngiyakuthanda kwabanye abantu sekugcina kwahamazwi nje abawashoya amagama nje abawashoya hayi ngoba kuwumuzwa abawuzwayo ngempela einhlizweni ugcina ngempela ungasayikholwa lento yokuthi umuntu uyakuthanda uma ethi uyakuthanda makwenzeka izigameko nezinto ezinjengana lezi ezikhombisa ukuba nomona ezikhombisa inzondo njalo uyabo kuningi abanye bangithumelela lana bayasho ukuthi hey mina zama owami ubese angibize ngamagama thize angitshele ukuthi nasembedeni angikho right abukanise ngami akhula thatha izindaba zethu zala ekhaya neza sekamelweni ayozikhuluma nabantu bakhe asethandana nabo ngaleso sikhathi kunezinto ezimlimazayo umuntu ayikho into elimaza umuntu nembulala ephila njengamazwi abuhlungu wakhuluma kuye uyazi kuye ukuthi noma ngabe sekukhulunyiwe kwaxolelwana kodwa amazwi wakhulumile kumuntu ayahlala amazwi awasuki ahleze khona ingakho nya ngisho ngithi ngaphansi kwezimo mhlawumbe zentukuthelo phansi kwezimo zobuhlungu benhliziyo engathi ungagwema ukukhuluma amazwi owazi ukuthi ayikho indlela yowacisha ngayo kunamazwi ahlalayo kumuntu ngisho ngathi iminyaka isimngakana nokuthi noma ngabe waxolisa noma ngabe sesi right kodwa wake wathi kumina ngelinyilanga ngoba usuwashilo amazwi angena enhlizweni ahlaba gwaze ubona ukuthi hey lo muntu angilemaza asho umuntu into ezokwenza ugcinisa uphelele na ukuzethemba into ezokwenza uzibona ungelutho eyosukela umuntu ekulimazile kunabantu nje impela asebephelele lokuzethemba ngenxa yokuthi kwakhulunywa amazwi athize noma athile kubona kwathiwa wena awilutho wena uyinebeton wena usoze walutho empilweni lo nto ingene ihlale ngqondweni yomuntu nasenhlizweni yomuntu nangempela umuntu agcina esephelelwa ngisho na umdlandla wokuzama ngoba watshelwa ukuthi yena kalutho engathi bese ngaba nomusa kubantu engathi bese ngaba nobuntu kubantu noma ngabe kuthiwa ziyafika izimo ubona ukuthi ziyakulinga uyabona ukuthi yabona isilingo leso lento izongenza ngikhuluma amazwi abuhlungu noma izongenza ngilimaza umuntu noma ngenza umuntu into ebuhlungu engathi bekungaba nayo indlela yokuzilawula nokuzikontrola ukhetha ukuthula phansi kwezimo zonke ukhethe nje ukuthula ipeace into obonayo ukuthi yabo lento izongikhipha ekukhulumeni izongikhipha ebunzimeni izongikhipha ebuhlungwini izongilethela ukuthula izongilethela ipeace shona kuyona ungahlali endaweni enokuxokozela endaweni eneyinyembezi zansuku zonke endaweni enobuhlungu endaweni enokubalisa njalo obonayo futhi nawe ukuthi hey lento ngeke izishintshe lesimo leso sekuyinto yanguna phakade hlehla phela akofunda ukuzikhetha wena ubeke wena kuqala phambili okunye nokunye kuze kamuva siyabonga kubona bonke abathe basithumela namhlanje ama voice note basibhalela siyabonga kulabo abakwazile ukuphuma kuma relationship akade enzima ebuhlungu bathola impilo engcono bathola ukuthula bathola injabulo baphola baqhubekela phambili nalabo abasalimele engathi bengaphola uNkulunkulu ebe nabo anginikeza ukuthula ukwazi ukuqhubekela phambili nempilo ukhohle osekwadlula mawaphole lawo manxeba
1: Wanyana simbondo wenkonyanelana Inyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika uKhosi FM luqhuquzela ukuthanda ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile umculo wethu umlando ukudla nemvunulo bonke lokhu kuyizimpande zethu Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani ziqhenye uKhosi FM luhamba phambili zamamseleku uKhosi FM

0: ukuba awuzali kodwa khona izowenzeka ngoba uzozala uzokhulelwa
1: and uma usukhulela uqaphele kube khona izinto ongazidli kube khona izinto ongaziphusi ngingabona umkhamba za lapha ekhaya hey 12 uthi uyafika nokudla umazi ukuthi uyakuthanda kodwa umbonethe kufana ujike futhi e-drop and uyothenga lokhu akuthandayo ukuthanda ngalesi sikhathi kodwa sonke lesikhathi ubethanda lokhu nami sengizihlele engqondweni yami ukuthi hayi umkami ngiyamazi uma ngeke ngafika edolobheni ngathenga lokhu uzokujabuleka kodwa mhla wakhulelwa khona izinto azithandayo kodwa lo amithiyo angazithandi azinqatshwe umkami zinqatshwe ongaphakathi
2: oh shit
1: ngaphakathi onqaba izinto mina ngiyayithanda

sahlala nisisu kuwe. Sesahlala nisisu kuwe. Sesahlala nisisu kuwe. Uyabona mhla kwahlala isisu kuwe, ishape yomzimba wakho iyashintsha. Impahla oyigqokayo ziyashintsha. Zishintshwa yini? Uhlezi umuntu. Uhlezi umuntu. Siphiwe umntwana, sizalelwe indodana. Umbusi yoba semahlomba akhe. Igama lakhe liyobizwa ngonkulunkulu onamandla. Lohlezi ngaphakathi kwakho. Unkulunkulu onamandla. U-Emmanuel. Khona izinto athi mayihlezi kuso ungayiphuzi. Khona indawo athi mayihlezi kuwe ungazihambi. Ngoba uhlezi. Ngicela ningixolele. Mangaze kuhlale lutho kuwe. Ngicela ukukhuluma nabantu okwahlalisisa kubo. Sangifica nginezinto engizithandayo. Sangificisisa ungibizwa ngesoka. Kodwa washo ukuthi khona umuntu osehlezi manje. Awu kodwa abathandekayo ngicela kubashiya ngapha. Safika isisi sithembeka kilisoka lamanyala. Kodwa wasekuhlala umuntu wasengikhulelwa. Kwathi amantombazane engangidlala ngawo ngavalelisa bathi kwenze njani isikhakhane sekukholohlezi. Nesisu kahle asiqhubekeni lithi iBhayibheli ke yamtshela ingelo sethi uqaphela uphuzo uqaphela ukudla ngokuba kubheka uyakhulela uzozala indodana bese lithi ke ikhanda layo lingaphuca lingagundwa. Wahamba lo mama. Oh bazani ngicela ungifundela lithi iBhayibheli ngokuba lokho okukhulelweyo ungumnaziri kaNkulunkulu. Bazalwane, sithwele umnaziri la. Khona umnaziri ophakathi kwethu. Thina njengoba usibona nje, singabantu abahlukaniselwe uyicebo. Sahlukanisela uNkulunkulu. Ngingakakubumbi Jeremia, ngakwazi. Ngingakakubumbi Jeremia, ngakungcwelisa. Ngakubisa ukuba ube umprofethi ezizweni zonke. Ke lokho okukhule kuyobizwa ngokuthi umnaziri kuyokwahlukaniselwa uNkulunkulu. Bese iBhayibheli lithi ke bazalwane wahamba ke lo mama watshela umyeni wakhe ukuthi kunjalo kunjalo. Ngicela bazane ningifundela uverse number 24. Ngicela ukuyinqamulela indaba zani inde kodwa mfundisi unala ngicela ukuyisummarize verse number 24. Owesifazane wazala indodana

0: Udumi Mgokstade uthi ivumbele imnandi yamsakazweni ukhozi FM. Kanti ke phambi kwalokho Tasha Cobbs uthe filmi apha kulona kukhozi olumaphikophiko 90.8 kuya ku-107.4 FM DSTV channel 817. Sibonga kakhulu ke kwinkonzo yethu yanamhlanje imvuselelo. Uma usanda kuvuka usanda kungena ngalesi sikhathi, siyakubingelela sakwamukela ohlelweni Intatha Kusa. Ngalesi sikhathi ke sijwayele ukuthi sithole izwi labantu, kodwa ke namhlanje alikho. Ingakho ke ngizovula ithumba lokuthi ungithinte laphaya ku 0860002437. Ngiyazi ukuthi siphila esikhathini esinzima, siphila esikhathini seyinkinga neyivunguvungu eyihlukahlukene, kodwa kukho konke okukhona obukubi obunzima, izinto ezingahambi kahle. Ikhona lento eyodwa othi Nkosi ngiyabonga, nakuba isimo sinje, nakuba izinto zingahambi ngale ndlela engifisa ngayo nebengithemba ukuthi zizohamba ngayo, kodwa Nkosi ngiyabonga. Yini lo ofisa ukusukuma nokuyibonga namhlanje uNkulunkulu asethewa kwenzela yona empilweni yakho, asethewa kubusisa ngayo ukuphila nje kukodwa, umphefumulo nje usahlangene nenyama kukodwa nje, lokho kuyisibusiso, kuwumusa esiwenzelwa umdali mihla namalanga, ngoba akusikona ukwazi nokuhlakanipha kwethu kepha konke kungumusa wakhe. Ngangidonsa ke ku 0860002437. Ngisukuma nokubonga. Mbongo Jehova mphefumulo wami, konke okungaphakathi kimi makulibonge igama lakhe elingcwele. Yini lo ofisa ukuyibonga namhlanje kuseni kuyisonto kumhla ka 6 yona ke nyanga ka September 2026. Bebaningi esiqale nabo lo nyaka ka 2026 mazithi January, ebesinethemba lokuthi sophinde siuphethe nabo, kodwa namhlanje basekho phakathi kwethu. Kodwa wena ngoba uNkulunkulu usakwenzela umusa, usaphila, usaphefumula. Yebo ngiyavuma zikhona iy'nkinga zikukhungetha, kuningi okubheke phezulu okumahliphihliphi okungahambi kahle, kodwa kulobo umnyama lobo usaphila, uNkulunkulu usakugcinile esandleni sakhe somusa. Yini ofisa ukuyibonga namhlanje? Imizuzu ingumashabile sele phambi kokuthi kubumbane ihora lesithupha ekuseni. Ukhozi sawubona? Ukhozi sawubona?
1: Yebo sawubona zana zana.
0: Unjani bhuti?
1: Hayi siyaphila zana zana.
0: Sikhona mfowethu.
1: Ngiyaphila.
0: Siyaphila bhuti, siyaphila, sikhuluma nobani?
1: Ngiyabonga ukuphila.
0: Ehhe.
1: Ukuphila, ngisaphila, ngiyabonga ukuphila ngoba kunzima.
0: Mm.
1: Kuzima khona, kodwa ngiyabuka saba zami, ngaqala nokungena okhozweni umncube lapha enseka esahead.
0: Uphile nje mncube, siyabonga yezwa. Nkulunkulu aqhubeka kugcine bhuti. Sithola umunye futhi ukhozi sawubona?
2: Khozi FM ninjani? Zamazama.
0: Siyaphila ninjani?
2: Ah, ngiyaphila. Ukhuluma noKhanyisile Mvumo endumo owaziwa kumama kaBhajam. Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe namhlanje.
0: Ngiyathokoza nami kakhulu.
2: Awu bakithi, ey ingane yakwethu, ngoba usho nje ziningi izinto esibhekana nazo kuleli zwe, kodwa sibonga nje ukuphila, ngibonga ukuphila nje nomndeni wami, sisaxoxela uNkulunkulu ngithi kusukela ukuqala umnyaka, Nkosi yami uNkulunkulu, ilunga lomndeni alikho elithile ihambile elitheleke yagudluka endleleni, siloku sibambele nabantwana bami Nkosi yami, ngoba ngumama o-dependent oyimele. Ngoba lokho nje ukuthi uNkulunkulu usangibekile Nkosi yami, ngisabagadi labantwa bami nabo basangihlonipha. Ngibonga kakhulu ngane yami, ngibonga kakhulu zama zama.
0: Siyabonga ma, uphile nje, niqhubeke nithokoze nomndeni. Eyi ngoba bakithi yabona, mase sibonga ukuthi abantwana basasihlonipha, ngoba siphile esikhathini la abantwana bengasabazi nokuthi bayini abantu abadala. Uma umntwana wakhe sakwazi ukukuthobela, uma usathi umthethisa enze okungalungile, athule, athobe, angakuphenduli, angakuphakamiseli isandla, ubombonga uNkulunkulu, ngoba siphile esikhathini la abantwana beshaya khona abazali babo. Kunzima. Ukhozi sawubona?
3: Zama zama mekeke.
0: Njani?
3: Eyi ngiyaphila. Eyi nami uNkulunkulu nje ngiyambonga wezama. Izinto zami engifike ngiyibekele zona nje ukuthi unyaka nonyaka khona le ngizenze. Hhayi sengizenzile ezinye, nezinye ngisaxoxa kodwa ngigcina ngivumelele kuzona.
0: Nakuhlangana.
3: Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho, njengoba ngihlezi ngithanda kangiphethe izinto engisize, engithisa enhliziyweni yami ukwenze. Ngiyambonga nje ngakho konke nje esenyenzele khona nosazongenzela khona. Ngiyambonga kakhulu.
0: Siyabonga sisa, qhubeke kukhanye kube kuhle konke.
3: Hayi kuzokhanya sisi, sekuyakhanya khona sekuseduzane, ngiyabona.
0: Thank you gema. Asithole omunye cause sawubona?
4: Zama zama message.
0: Bamncanani?
4: Uyaphila kodwa zamazama.
0: Ngiyaphila njani?
4: Uyazisa inkinga ngofoka uzoshuthi hawu kanti khona abantu abaney'nkinga ey'ngaka emhlabeni.
0: Hey kunzima. Ngingakhetha
4: ukuthi ngingcono mina.
0: Hey kunjani?
4: Impela-ke ngibonge nje mntanami, ngibonge ukuvuka, ngibonge ukuphila, ngibonge uNkulunkulu engibekile emhlabeni ngoba phela ukulala nje kuyimvelo kodwa ukuvuka kungumusa kaNkulunkulu.
0: Kunjalo.
4: Ngibonge njena kakhulu uNkulunkulu ngezinto zonke nje asenzela zona emhlabeni.
0: Athuta
4: kube wesihlanu, kukhona ohluphekayo phakathi wenu la athi makakhuleke. Khona wena mile yona athi makahube adumise uNkulunkulu. UNkulunkulu udumiswa ngezindlela eziningi. Babaze nokukhulu bakhe. Ngiyabonga mntanami ubabuncanana phansi laphana eGauri.
0: Uphile nje babuncanana, siyabonga kakhulu. Sithole omunye ukhonze, sawubona?
5: Babuncanana, siyabonga kakhulu.
6: Zamazama mejiki, kunjani?
0: Ngiyaphila, unjani?
6: Hayi, ngiyaphila sesi wami. Cha, ukhuluma nonkosi yephana shango odume ngelikashilisi ngilayi hawe khelishithona.
0: Yeah, buti.
6: Yebo-ke sizamazama, ayi cha sizamazama. Nami nje hayi ngibonga kona nje owukuthi nje ngisaphila uNkulunkulu nje siyambonga kakhulu.
0: Siyabonga mfowethu, uqhubeke uNkulunkulu akugcine.
6: Yebo-ke, yebo-ke sizamazama, siyabonga kakhulu. Danke.
0: Danke. Sithole omunye futhi cause, sawubona?
7: Sawubona Zama, kanjani sesi?
0: Ngiyaphila njani?
7: Ngiyaphila ma.
0: Yebo.
7: Hey, wezama, ngibonga uNkulunkulu nje ukuthi ey'ntweni zonke, ey'phithiphithini zonke, kodwa sekhona inhlansi yokhulu kule sikhathi esiphila kusona. Abantu abasamthemba uNkulunkulu, sebethemba ezinye izinto zonke. Ngibonga ukuthi nje noma ngabe impi yahlasela kodwa isaloyithe inhliziyo yami khona uNkulunkulu.
0: Kunjalo sisi.
7: Ya, so nje ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu ngalokuthi hhayi akungapheli ukholo ey'mwenzi zonke zitshekile zinjalo.
0: Na siyabonga kakhulu ma, siyabonga. Imizuzu ishumi nanhlanu esele phambi kubumbane ihora lesithupha ekuseni. Eyi ngoma ziyafika izimo empilweni la ozuzibuze khona uthi kazi kona lo Nkulunkulu esimkhonzayo ukhona na. Sifiso ncane.

0: Osifiso Ncwane, hey, bakithi ziyolala izinsizwa kuyosala wona umculo omnandi osithoba amanxeba nosiduduzayo. Uthi ngakho ngicula namhlanje ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Imizuzu ke-ishumi nanye sele ngaphambi kokuthi ubumbane ihora lesithupha ekuseni. Jehova ngiyabonga. Yini lo ofisa ukuyibonga namhlanje? Uthi Nkulunkulu ngiyabonga ngouhle ongenzele kona empilweni yami. Nkosi yami ngiyabonga ngokugcinwa nguwe. Ngiyabonga ngaleli khaya engiphakathi kwalo elinokuthula nothando. Ngiyabonga ukuthi la ekhaya siwumndeni, sabumbene, sahlangene, sizingane ndawo zandawo siyathandana. Ngiyabonga ukuthi ngilala ngidlile. Ngiyabonga ngalolu phahla oluphezulu kwekhanda lami. Ngiyabonga Jehova ngetoho ongibuse ngalo noma ngingasiwe umsebenzi wami amaphupho engangifisa ukwenza. Kodwa ngoba ngiyavuka Nkosi, kube khona okungenayo ekupheleni kwenyanga ukuthi ngikwazi ukuthenga impuphu. Khona abanye abakufisayo lokhu ukuvuka abalifisayo leli toho. Jehova ngiyabonga. Lokho okuncane nginakho ongibuse ngako. Ngiyabonga. Ufisa ukubongani namhlanje? Ungangibhalela nasenkundleni zokuxhumana sikhona ku-X @Khonzi _ FM, ku-Facebook Khonzi FM Official, sibukhoma-ke laphaya ku-TikTok @ZamaMseleku 7. Imizuzu nje ishumi kuphele sele phambi kuthi ibumbane ihora lesithupha nakanjani ngoku 6 o'clock. Ngizobe sengibeka phansi-ke iy'ntambo, lilandele-ke uhlelo lwezindaba bakwazise ukuthi-ke kwenzakalani ezweni. Sakhile, asibheke nje abathathu la encingweni. UKhonzi sawubona?
1: Supalinti uKhonzi.
0: Njani?
1: Ngiyaphila bamseleku, uyaphila?
0: Ngiyaphila nami.
1: Hey, ukhuluma noJazz lapha, ngilayidisa futhi emasimini wengadangada yokhuza FM.
0: Yebo Jazz, ufisa ukubongani namhlanje budi?
1: Hey mani, zama, hey uyayibeka Ntombi eyomsebenzi mani, ngifuna nje ukuthi ngibongele umndeni wami nje ngoba besabambile nje izinsizwa zami la emsebenzini. Ngifisa ngithi bewubambisise kwekhali zamanti, ngikhona abawufunayo abangawutholi, kodwa nje ngithi insizwa ayibambe kanjalo mani, abafowethu nodadewethu khona la ebaleni bewubambise umsebenzi bewuhloniphe. Bese ungikhonzela kumthombeni lapho, ngimbonile eyithinta nje imoto kuze mnyabonga.
0: Thanki, siyabonga bakini.
1: Thanki.
0: Khehla lami. UKhonzi sawubona?
2: Azamseleyo.
0: Unjani Jingrisi?
2: Ngiphini njani?
0: Siyaphila.
2: Awu, siyaphila. Akhuma lungu lokujamba uJingrisi lapho anongoma usifanetsheni mkwakho nohlisikhuba namuza. Ngikwazi ukubonga kwakithi umndeni wami, ngibonga kakhulu umama ongizalayo uThembisile Mthethe kwakithi, indlela asiphethe ngayo sizingane zakhe, ngibonga kakhulu. Angazi ngathini, inkukuthathi nje ngambusisa ehlezi esithanda njalo inyaka yonke ayani kuyena. Ngiyabonga.
0: Thank you, siyabonga, siyabonga, siyabonga futhi, siyabonga. Ukuba nomama nje usaphila kuyisibusiso bakithi, ukuba nabazali nje umbongo uNkulunkulu mesagcinela umzali wakho. Sithatha okugcina. UKhonzi sawubona? UKhonzi sawubona?
3: Yebo, yebo, yebo.
0: Yebo, njani?
3: Siyaphila, siyaphila, siyaphila, siyaphila, siyaphila, siyaphila.
0: Yebo, mfowethu sikhuluma nobani?
3: Ukhuluma noLelo Ziyasetha sikhakane la emama.
0: Yebo, bhuti, yini ofisa ukuyibonga nje uNkulunkulu namhlanje?
3: Awu, ngifuna ukubonga nje uNkulunkulu umdala wethu nomhlaba ukuba ukuba silale sivuke, ukulala kuyintando yakho uNkulunkulu ukuthi sidlalile savuka.
0: Yebo, kunjalo mfowethu, akusikona ukwazi nokuhlakanipha kwethu kungumusa wakhe. Siyabonga bhuti.
3: Amen, amen, amen.
0: Thank you. Nkulunkulu aqhubeke nje akugcine. Imizuzu isikhombise sele phambi kokuthi ibumbane ke ihora lesithupha. Ngibheka abambana nje lapha enkundleni zokuxhumana bakithi ngaphambi kokuthi sihambe. Sesiphuma kanje kuyisonto ekuseni, abantu bezovuka ke behambe beye enkonzweni. Ngiyazi kabanye sebevele bamile ey'tobhini, Nkosi yami, balungiselele ukuthi bahamba baye emsebenzini, basebenza nangama-Sundays. Abanye bazoshayisa manje ngo-6 baphume bayolala. Kuyashintshana, abanye bayaphuma, abanye bayangena. Sawubona weMandla Mabasa, ngiyakubona naye ukhona ngalesi sikhathi ulalela umsakazo uKhonzi FM, kubeke indlovukazi uthi kukhulu kudu nami ngangena. Sawubona weSisuzama, ngicela ukubingelela ke umkhulu uMbanja lapha yaye ebhula. Mese kuba ke uba nomunye lapha yena, kube ke uD uBlose 14 uthi uDumi Blose ngilapha ya othongathi. Ngiyambona noThobelani umfoka mgenge lapha yana uthi sawubona sisi, ngikhona nami ekuseni. Kube ke okasiqunge sihle uthi ke ngikhona nami ngalesi sikhathi. Kube ke uwecebo SKMT Yambatha uthi zama ngihlezi na awe ngilana ke enquthu ezicole kwesenkosi umlife danko zamazama. Sesiphuma sesihamba noSiminyaminya umfoka amanqele lapha ya emaye, ngiyambona kwamnandi sesigoduka bakithi. nakanjani ke ngeviki elizayo sobe sikhona phakathi ka 3 no 6 ekuseni thembiseke ukuthi ke izwi labantu lizobe likhona nakanjani emagamanxa ihora lesihlanu ngeviki elizayo ngiyazi ukuthi usuke sowuhleli usulindele ukuthi liyangena kodwa ke namhlanje nje besixolisile ukuthi cha bakithi alikho kodwa ke ngeviki elizayo lizobe likhona noma kanjani sale kahle sesiphuma sesihamba we crush M umdlalose we Pepsi uthi ngikhona nami lapha na ke eSwatini bese kubeke uThemba Intule enkandle emahlathi amnyama uPhilani Zulu uMageba uMandla Zulu uboyfriend baningi bakithi ubongane uthi ngiyabonga zamazama ukuba neingane ngatholwa ugcinile zwane yimukhabuzela mhlambe ke siyivale lapha yana ngozanele bakithi okamangethe mbatha uthi zamazama magic ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu wangihawukela wangipha umsebenzi at the age of 40 permanent job hey mfowethu hey dade wethu kunabantu abathi mangabe sebefike ku 40 izinto zabo zingahlangani zingalungi umuntu alilahle ithemba alilahle ithawula athi hawo sengimdala ngeke kusenzeka kanti ithi into uma nje usaphila alifi iphupho umnikazi saphila at the age of 40 kwayimawuqashwa uthola umsebenzi iktshelani leyo nto nawe ohlele ekhaya osulilahlile ithemba kade waqala ufesi uzama uphantu unqonqoza yonke indawo iminyaka usuyabona ukuthi sihambile usuze wayitshela ukuthi hayi cha angeke kusalunga ngithi mina kuzolunga uNkulunkulu sahlela uNkulunkulu salungisa and la kuyolunga khona kuyobe ngathi akaze kubhede nawe ngeke uze ukholwe uyozibuza ukuthi hawu Gobani yonke into inesikhathi sayo. Nkulunkulu akugcine, Nkulunkulu akulondoloze, akuvikele ube nosuku oluhle uphepha emgwaqweni, mawushayela bakithi ngiyazi ukuthi kwezinye ingcenye kuyanetha izulu liyana, ushayele ngokucophelela kusho ukuthi ke imgwaqo izobe ishelela. Engathi ke nesonto lonke liso esoliqala, engathi singabalihle, kube kuhle konke abafuna imisebenzi, Nkulunkulu abavulele iminyango bakithi, kube kuhle konke nje bakithi abaseyibhedlela balulame baphume babuyele emakhaya emndenini yabo. Siyabonga kakhulu. Hlengiwe mhlaba. Ziyamazi umelusi. Bye.

Kuzona zonke indawo ufinyelela kuze umsakazo uhamba phambili uKhozi FM sikubingelele kuyi-16 namhlanje kuyisonto kwaphinde kwawumusa kwawuthando lukaThixo ukuthi aphinde asiphe lo mzuzu wokuthi sikwazi ukuhlangana ngalelo suku lanamhlanje. Njengoba ke sikulona isonto lethu lokuqala kwinyanga kamandulo, inyanga esiyazi kakhulu ngenyanga yamasiko, kuyona ke unyaka ka-2026, sizomdumisa uNkulunkulu kunjalo sithi Nkosi siyabonga ukuthi usidalile, siyabonga ukuthi wasipha iy'nsuku zokuphila kulelizwe ngoba ushilo ezwini lakho ukuthi kukhona konke okwenzile, uye wathi asidale umuntu ngomfanekiso wakho, Nkosi, ukuze ezokukhonza akudumise ngoba iyona nto yodwa othi awukwazi ukuzenzela yena ukuthi uzidumise wena. Sikhona ke nanamhlanje kuyisekuseni kuzokudumisa, sizobonga ukuthi saphinde futhi sahlangana kuyisonto. Namhlanje ke njengoba ngishilo umhla kabani na, umhla ka-6 kuSeptember 2026, ugama lohlelo ezamabandla, igama lami nguNozipho ngakaZulu, umaZulu ozulayo. Nginawe ke kusukela manje kuze kubumba nihora leshakalolunye ekuseni la esohlukaniswa khona uphinde phi. Senibingelela sibuya kuyona ke impela sonto emnandi kakhulu. Ngiyazi ukuthi ke kwezinye indawo ke kuyabanda izulu liyana, yabona nala enkabeni edolobha liyana impela izulu eThekwini. Sengathi ke singa-drive ngokhulu ukucophelela sisaye ey'nkonzweni, sisinde siphephe futhi bese sibekezelelana emgwaqeni ngoba hayi khona le nkinga esibheke.

Ziqhenye ngobuzwe bakho. Nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu. Ukhozi FM, luhamba phambili.

Alright, libumbene ihora lesithathu emsakazweni uKhozi FM. Sawubona, siyakubingelela ngalesi sikhathi. Igama lami nginguNoluwazi, uyalekile washiya abafowabo. Ngwakamachi isibongo, ukhona uMinenhle wakamkhize. Yabona-ke, hayi ave kumnandi bakithi mangabe nje ungahleli wedwa endaweni, ungahleli nje nabantu ongabazi. Yabona nje ngihleli kamnandi lana, sithi siyangena uThami usezilungisile kahle izinto wayiqondisa kumnandi njena. Siyabonga DJ Indringozi wethu. Ya, wena uyintwana ethu, wena sikwazi usalegi eching king love kwayishola usisi wakho. Ngibonge kakhulu. Nango nomakoti uboniswa mzebetshana. Uyabona nje tshwa ngingena nje okwamse ukuthi angivula umlomo. Usengidlalele ngisho into zami. Oh, la makoti omfana. Ayi, madoda.

Usinethemba Nqumalo ke lo umuntu omusha bekade esinikeza ukudla okokondla umphefumulo sesilivala uhlelo lwethu namhlanje uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha ngivalelise ke nami kuwena mlalelo ku FM ngithi njengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kamoya engcwele kungaba nawe nje usaqala leli sonto elisha sale kahle.

Sakazo lalele koze olubwa phiko phiko mzozo ithi mayibe ngamashumi amabili nanhlanu shayile lapha ke ihora leli esekulo ihora ke leshumi nomuva kulona ke ukhoze FM. Uyazi ukuthi namhlanje ngifisa ukuthi ke ngikhulume nawe ngiyazi ukuthi kunalezi zinto ezivamise ukuthi zenzeke empilweni kuvamise ukuthi kuthuma kukhulunywa nawe ukhunjuze kuthiwa uma uphila engathi ungahlalihlale ube nayo umasingcwabisane. Uma umuntu nje kumele ube nawo masingcwabisane ngoba angithi awulazi usuku uyohamba ngalo emhlabeni imali yenzeka lifika futhi ke ivele isifo sifike ngesikhathi imali ingekho. Kubalulekile ukuthi umuntu makabe nawo masingcwabisane. Kodwa khona ezinye izinto ezivamise ukuthi zinganakwa kodwa ke oyibona uma ngabe sekwenzeka lolu suku lolu lokuthi kungcwatshwe umuntu othile ekhaya. Leyo program yomngcwabo laba basuke behlela ke iprogram yomngcwabo. Yazi isikhathi esiningi labantu abahlela iprogram yomngcwabo baye bacabangele wena ngoba wena usungasekho. Bacabangela ukuthi ubani ozokhuluma. Ozokhulumela abangani, bani oyokhulumela umakhelwane, bani oyokhuluma umndeni. Kuze kuyofika nakubangani bakho. Bakhethela laba bakini ukuthi ubani ozokhulumela abangani bakho. Kodwa uma ngiye ngihlale njengomuntu obuyanikezwe ukuphatha uhlelo mhlambe kwesinskathi noma uthi uyabalalela labantu abasoke bekhuluma uya kwesinskathi abanye uyayibuza ukuthi bamkhethe kanjani lo ukuthi akhulumele lo ngasekho ngoba lo okhulumayo ngathi akazo.

ukukhuluma ngalunga sekho akasitsheli lutho ngobudlelwane abenabo nalunga sekho kunaloko uyikhulumela ngaye indaba ingaye akasaxoxele ngalo esomngcwaba la nokuthola ukuthi ubungani babo bebujule kanganani baqalaphi na yonke lonto kwesekathi uzibuza ukuthi engazukhethwe kanjani lo loko kungenza ukuthi ake ngibuze wena ngiyazi ukuthi kuyathusa njalo ukukhuluma ngento ethintana nokufa kube ngazuthi manje ngento engeke izenzeke kanti iyokwenzeka ake ngibuze wena ulapho ngasekhaya ubani umngani wakho wena obungathi makuthiwa sihlela iprogram yakho ukufihlwa wena ubani lo mngani wakho obungafisa ukuthi azokhulumela abangani umqoka ngaliphi futhi yabo njengo yabo lento ye program ifana nencamashini into ye will ukuthi kahlahle makuthiwa wenza i will nje yakho obani bongabenikeza ini ubanikezelani futhi lezo zinto banikeza zona nalawa kwi program lo othathi makuthiwa akasukume nje nawe ulele phansi ulele ungeke usakhuluma ungeke usaphikisa ungathini mawulele phansi ungathi yake uyabona lo bakhethe kahle ke mabekhethe uSpanbani futhi into azoyikhuluma into ayazi ngami ilula inombolo 0863002437 ubani umngane wakho wena obongafisa ukuthi akhulume ngawe and uyazi ukuthi uma ingakhuluma ngawe uyokhuluma akugona konke phela okuhle sikwenza okunye kwako esikwenzayo la emhlabeni okunye kwako sikwenza mhlambe futhi singabona ukuthi sesiyona sinyathela abanye abantu amakhola kodwa uma ngathiwa wena unikwe lelo thuba lelo lokuthi uyihlalele wena uyibhale phansi iprogram yakho ubani obongafisa ukuthi akhulumele abangani bakho if unayo lo muntu okuthiwa uma kuwukuthi unayo lo muntu okuthiwa umngane ngophela nayo lento yobungani akuyona ayiyonto elula ukuba nomuntu obubiza eduze kwakho nomuntu ozombiza eduze kwakho nje umuntu ozoba umngane akuyonto elula le ilula ke inombolo ake sixoxe 0863002437 ubani bangathiwa kuyasukuma nje ukuthi wena nawe usibanibani asukuma ukukhulumela abangani bakho nansi le ngoma ethi you got a friend imina umngane wakho yeso lelo khosana maphiko ebusuku kuyisonto

0: Mondi. Awusiphala phala madoda. Amjani amanzi. Amadoda mangathi lele nansi simamondi yasakha. Awuphenduka uthi manqa lapha esibongweni madoda. Sakaze Khosi FM. Imsuzu ithaba isithupha phambi kwehora lesibili. Nawe yazi ke uma kuyithi basithi caba bakwehora lesibili. Sayishintsha le nto, sawushintsha lushini kodwa indaba la ikhona nani.
1: Hashtag kodela wena.
0: DM Sangaz, angilele nje, ngaze ngakugoyisha shem. DM Sangaz wami, eyangilele, ngiyathatha ngiyabeka, kanti sifihle usisi wami ngomgqibelo. Ubhuti wami usesibhedlele. Ngila kwashonwa, kwashona nasemzini wami, ubhuti uzokhwezwa ke kulona leli sonto. Manje, eyi kunzima umndeni wonke. Ududuzeke bakithi kusho ke ududu mamkhize zonto amadudu kwena ke we mamkhize nomndeni bakwethu akwanzima bakwethu awu lalani ngenxeba bakwethu kwazi kwabuhlungu
2: ngibingelele okhosini hayi cha hayi nzima yona le ndaba yena hey yaza silela impela njengamanje obuzwa nje inkabi iyaduma manje kuvele rekhen manje hayi iyaduma inkabi manje hey yabona impela umuntu owadala imali hey yaza wasilaya lo muntu loyo ngoba ngabe sisekhaya nje sihleli hayi yabona uthe kuze kuse manje singalele silibe lokunakala nokuthi fanele sivuke serenkeni cha hayi kunzima impela hayi ngithinte olunye udaba hayi yo le ndo hlo sithole sifuna nemsinga ephumulo ngisegoli Julius ngokuhlala ngiphikele ebrike manje ngisuka la Julius ngiphikele ebrike manje hayi soze siyoqala nje ukulayisha lapho ngabo 6 njengoba sihamba manje ko 1 hayi ngibonge ngibonge basakazi
0: dyanga mfowethu
2: nani laba basakazi bami
0: siyabonga mfowethu.
3: Hey msisi. Ngiyaphila.
0: Imnandi mfowethu.
3: Hey msisi, sihloko sakho. Ayi. Awona imali. Ayi. Hayi imali inkingi impela msisi. Hayi nikani stress esinqaba. Uzulungalali ngempela ngempela ungabothi gqutsu. Uvesana uthi hayi ngizilalele lukhosi. Hayi imali. Ngoba noma ungathuthuthu uyafaka isigoqogoqo sivele usibhidlize uzibone ususibhidlizile kwaleso sigoqogoqo ayi aye mali nje msiza ixoxa ixoxa ngekhwele msiza ayi kubi umsakazi wami kubi emalini futhi ke nje uyabona uma uhluleka ukuyibamba nje saqala unyaka hayi ngeke msiza suke siphunyuke ngempela kuba nzima ukuthi nje uyi-replace ngisho nalo uyibhidlizile kuba nzima hayi kunzima ngokwasemalini msiza ngiyabonga ukhuluma nohlengomhlo ngilakwazi.
0: Dango wemamhlongo. Sawona wemsizi ntaka. Hey akulaleki mfowethu. Kuphela ubuthongo isicabangela nje ngempilo. Kakhulukazi ke ukuhlanganisa impilo. Hey ukuthi nginamaphupho ngempilo yami usho njalo lapha ke uJoe Makhaya. MC ngasabe sobamba ke ababili nje mhlawumbe bokugcina sasibhetha sasilibhetha ke engcosi yethu la sithi khona hashtag Adele DM Sangazi. Aze ngakugoyisha shem. So cause insawubona.
4: Bengikhona.
0: Nazonke.
4: Kuhamba kahle.
0: Hayi ngikrende kamba kahle.
4: Hey, uyazi khona into engijabulela lokho kunqana ngenile futhi ngikubhalile man. Mandeni mana. Yo.
0: Hayi madod.
4: Nebeke sangena incana. Hey, msakazi uyabo indaba yokungasebenza yangilele nje hey uyacabanga nje ukuthi hey kuzovuka kwenzweni.
0: Eh
4: ninesipiliyensi sekushayela ngi at 11 sobeza khona nami ine 25 years akukho futhi sicube nginaso ngaphandle kwalokho
0: yeah
4: impela kodwa ke phela ongaba neplan inamba yami ngicela bengangishayeli kodwa manje
0: amajola
4: ebengingashayela manje ngoba hey ngeke ifone ayilalisi 083 374 8013 083 374 8013 uthonihlakelele la hayi manje kodwa hayi manje futhi angibhazwa lutho ngoba uma ungibhaza sixabana lokwangempela
0: eshampo wethu bonke
4: uphile nje kuyamadesha
0: shampo wethu ufisela inhlanhla yebo mfowethu msebenzi so cause insawubona
5: wemsisi
0: uyaphila mfowethu
5: hayi abulalekile mfowethu ngiyayigoyisha
0: yini wenze njani
5: inkinga nayo nambi thiliyana umalina obasiphanda lapho emarenke nje Inkinga labantu abezi kakhulu edolobheni manje nokuthenga nje abantu abasuke bezoyijahela ukuzoyigibelela kuze umuntu ngempela osuke ephoqelekile hayi malini akanje ngoba cha liyayithelwa uyabona futhi ukuthi hayi lamakhaza kuyoze kube leso sikhathi loko nje msizi ucwane mhlaphi msizi
0: shamfothi ngiyabonga nasonke sibonelani thi msizi bafo ngaze ngagoyisha ngilele angiyemsebenzini kuyosika kutshani udaka luthe bhe awuthi ngafa zikweletu madoda nezinkukhu zami azinawo umbila nengane ifuna ke yicathulo uthi ubalela lanka lapha kuphela ke kuphela udaka ngiyosebenza aluphele udaka ngiyosebenza bu hey madoda hey hayi njalo mfethu indaba
6: Msisi maphumulo. Ayikhona ukukhuluma nomphikelelo imvelase la Nyambithi. Ayilele le ndoda. Hayi mfethu. Kusayilo le ezulu leli ayiliyana la. Liyana manje ukucabanga nezitshalo ukuthi nasekumanzi kakhulu. Besifuna yona kodwa yona sekumanzi kakhulu. Uyasilimaza lapha ezitshalweni. Sekugcuca nje ungasazi usekufanele kwenze njani sowasebenza wasebenza. Qhamuke imvula fike iqede wonke lokho kulungile nayisina ngendlela eyiyona hayi manje hayi iyana nje sisajabula kwamanje asazi ukuthi kuyogcina kukufuna sine kakhulu ingani kakhulu yiko singalele nje sicabanga lo day kaze engadini kaze engadini mphele lo bayo
0: shamfethu DM sangaza ngilele angilali always ngalezi angilali njalo ngalesikhathi ngilala nje isikhathi esincane ngenza ke security manje ke izinsuku ke zokuyofaka ama fingerprints sikulenyanga andiyangihlukumeza lento ngoba angazi imali ngizoyithatha apho ngoba ke mangidlula ke ukufaka ama fingerprints futhi kuzoba ke into eyangonyaka ke ozayo angazi ngizowuthatha apho lo 5000 we transport sure Hey madod. Malenga mfowethu. Eh madod, utsho njalo lapha ke. Eh ayi mfowethu, kunzima kakhulu.
7: Ah mfowataka. Ngokugcabanga mfowethu. Ovangalele nje. Bamba ngiyayeka mfowethu sengalahla kwesobudlelwane. Sengiyimi nje ngicela. Bayacabanga ukuthi yini indlela engenza ngayo basebenzi yazama kuma-social media lutho akavele uzothi cha minaye mufata manje okuningi sasoxoxa eceleni
0: sho ngizwa kahle mfowethu ayakhala insizwa uthi hayi mina ngicelela nje inkosi yami umuntu engizoshada naye DM sakazi wami ngiyagowisha pilimili hayi phambili uthi ngibonga ukuthi ke sicela cela ke zimnike lapha ke emabululwane enqutu hey bafowethu
8: yebo yabavuka mabungulo hey angilele mina ukukhwehlela kumkhuhlane
0: awu ncesa mfowethu
8: ngampela ngilele hayi ngiyagowisha ngilele hayi ngiyakhwehlela shini uJoe Magwaza oyaye emfiyazana show
0: Aw ncesa njinje mfowethu.
9: Umsizi mfowethu, wemsizi kunzima.
0: Hey mfowethu.
9: Ikusindwa nongathwele wemsizi makunje. Ubona imvula ila lungile ke imvula seyidinga vele. Kodwa ke nje nanga amashankure engafuni. Uyazi utata akasifuni ke manje. Tata uyabaleka utata.
0: Yabaleka.
9: Hayi utata vele abaleka utata uyabaleka utata. Ngisaba thuthi tata imali nje sengathi ungayikhomba nje ukuthi ngizoba nemali ngelanga lokuthi. Lingafiki lo langa lokho ulikhombe phambi kwakho nje ukuthi hayi ngizoba nemali ngaleya langa.
0: Yeah.
9: Kuyaduduza kancane lokho msisi.
0: Eyimadodana. Sale
9: ncima lokunqashi tete ntathu namahlathi nambuzikazi ngaphansi kwenkosi Ntombazi Ntombela.
0: Dangu futhi siyabonga. Sangazwam anglele ngizindile